0: Kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha. Yane angaite sa iye. Zitarangu nilionzi baba Joseph Makani Kimanyeruke. Ndiri pazimineti radio.
1: Zim Net Radio. Old Day. Number one.